Levi, ako'y natwipe, gumandahin, wala. Oo bakit ko'y mangtamalay le, para na siya malo, dyan na uso, murip sa'yo.